hola ako, ona la ako. Ke ho'olele mai koe, ma o ka punaewele a puni ka honua. Ke leko wile mai a ma kou ma na